Umaban sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine at nasawi, habang isa pang Pilipino ang naiulat na bihag ng digmaan. Gayunman, sinabi ni Guman na recruit siya para sa trabahong may kaugnayan sa logistics, ngunit iba ang ipinagawa sa kanya na

0: Dream Radio time. It is now 8:30.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

avid fan siya ng ABBA. Even my mother, no? No? Sino ba namang hindi makakapagod? Sino ba namang hindi magiging fan ng ABBA? Yes, nung pumunta sila dito way back 2024, nung nag-concert sila dito sa Astrodome. Yes.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Philippine Standard Time at around 9:04 at narito ang ating dream balita. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mahigpit na mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Bangga National High School sa South Cotabato. Binigyan din ng Pangulo na hindi dapat maging normal na bahagi ng buhay ng mga batang Pilipino ang karahasan at pamamaril sa loob ng paaralan. Iniutos ni Pangulong Marcos ang isang masusing investigasyon sa insidente kabilang ang mga pangyayari kung paano nakakuha at nakapagdala ng baril ang isang minor de edad sa loob ng paaralan. Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal

Philippine Standard Time, mga ka-dream getters, it is now 9:26 at oras na para sa ating dream horoscope. As of today, September 20, 2026, at sisimulan na natin to sa mga zodiac sign na Virgo, pinanganak August 23 hanggang September 23. Alam mong tama ka. Pero lalong mabuti kung huwag makialam sa desisyon ng iba. Harapin ang sariling suliranin dahil may kalutasan kung pagtutuunan ng pansin. Magbibigay ito ng positibong resulta ang binabalak. Lucky numbers mo for today is 14, 19, 21, 39 at ang color of the day ay fuchsia. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Magtatagumpay sa nilalakad kung sa mga umaga ay gagawin. Maganda ang takbo ng pangangalakal. Lucky numbers mo for today, Libra is 2, 14, 29, 35 at ang color of the day ay ocean blue. Sa mga zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 23. Ang tahanan o pinagtatrabahuan ang mapagtutuunan ng pansin. Hinahon ang kailangan. Lucky numbers mo for today, Scorpio is 5, 12, 25, 31 at ang color of the day ay lavender. Sa mga zodiac sign naman na Sagittarius, pinanganak November 23 hanggang December 21. Dagdagan ang tiyaga at pananalangin para makaiwas sa bulilyaso. Mag-ingat sa tuwina. Lucky numbers before today is 6, 14, 19, 24 at ang color of the day ay green. Sa zodiac sign naman na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Ang tunay na kaibigan sa ginhawa at kagipitan ang damayan. Ngayon, mapapatunayan ang tunay na kaibigan. Lucky numbers for today is 8, 16, 19, 30 at ang color of day ay dollar green. Sa zodiac sign na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Malaki ang tiwala sa sarili at positibo ang pag-iisip sa mga gawain na sa tamang landas ng kasaganan. Lucky numbers for today is 10, 14, 35, 36 at ang color of the day ay blue. Dream Goddess, abangan ang pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jersey na magandang umaga, Dream Goddess!

to the Bean Standard Time. It is now 9:51 at oras na para sa ating second batch ng Dream Horoscope. At sisimulan natin to sa mga zodiac sign of Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Malamang maghiram ng pera ang isang kaibigan, pero dapat tanggihan dahil tsak na hindi ka mababayaran. My numbers mo for today is 8, 16, 24, 30 at ang color of the day, Pisces ay gray. Sa mga zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Mag-relax o mamasyal dahil makakatulong ito para manumbalik ang enerhiya ng sigla. Huwag maglasing at magsugal ha. Lucky numbers mo for today is 8, 10, 13, 25 at ang color of the day ay orange. Sa mga zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. May mag-aalok. Anumang paanyaya ay dapat tanggihan. Pag-aralan ng mabuti ang kasunduan bago lagdaan. Lucky numbers mo for today is 5, 14, 15, 24, 30 at ang color of day ay pink. Sa mga zodiac sign naman na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. May mag-aalok ng trabaho, pero pag-aralan muna ng mabuti bago pumalaot. Lucky numbers mo for today is 16, 20, 31, 42 at ang color of the day ay maroon. Sa mga zodiac sign naman na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Huwag magmadali. Hintayin ang tamang oras para sa gustong mangyari. Laging maging tapat. Lucky numbers mo for today is 10, 12, 14, 31 at ang color of the day ay light green. Last but not the least, zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Nasa kondisyon at kasiglahan ka. Maging masayahin na halos lahat ng kakilala ay magulat. In love ka nga! Lucky numbers mo for today is 1, 9, 12, 28 at ang color of the day ay cream. Dream Cadas, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will at ito si Ate Jersine. Magandang umaga, Dream Cadas!

Tapos na naman ko pa, back to back with ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Sana all. As Dream Kada, balik tayo sa dekada ng makukulay na alahala. Welcome to Dream Classics, eh?

0: fan page 104.7 Dream Radio sa Gatan. And of course, sa mga nag-birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday sa inyong lahat. Today is August. Ay, August. Ano ba yan?

inaing. Parating masakit ang likod, puya, trabaho, dahil pang iniisip, magninis, maglaba. Meron nga yung nagsabi sa akin, sabi niya, Ate Jersey, Sunday na lang nga ni Tak day off, maglalaba pa ako. Aray ko ah. Wala tayong magagawa dyan. Wala tala. Kesa naman wala kang suotin, no? Ganun talaga, te. Konting ano lang, workout lang sa Sunday. Kahit gusto mo ng whole day ka na rest. Magpa-factory reset tayo ng bahay at buhay natin. Ay, nako talaga. Anyways, dream ka na, just enjoy the rest day. And of course, here is my next song. Nice call, Back to Back with Gilly by Babs the Best.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

loob ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga mekanismo sa maagang pagtukoy at pagdugo ng mga posibleng banta. Kasabay nito, ipinaabot din ni Hernandez ang pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Bangan National High School, South Cotabato noong Biyernes. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Hernandez na nakikisa siya sa mga estudyante, guro, magulang at buong komunidad ng paaralan na naaapektuhan ng trahedya. Ayon kay Hernandez, handa siyang makipag-usap sa mga kinauukulan upang matukoy ang maaaring maitulong sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umuha.

personal lang din naman. Eh, personal? Sabi niya, Abby Jersin, anong sasabihin mo kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon ni Carlos Yulo? Oh my God! Oh my God. Okay, okay. For the context lang, guys, ha. Oy, for the context. Ayun, so, yung may isang interview si Carlos Yulo daw. Parang hindi ako sure doon, ha. May interview si Carlos Yulo na, ayun nga, yung if i-invite daw siya ni interview yun eh. If i-invite daw niya yung parents niya sa kasal nila in the near future. In the near future. And sabi naman ni Yolo, ni Carlos, Yolo, hindi daw niya i-invite. Ayun. Kasi nagkaroon na ng times na pinatawad niya na daw na yung mga mistakes or ano lang problem nila, family matters yun eh. Problem nila with his parents daw. And sa akin thought pro, sa akin lang ha, ito yung opinion ko. Totoo din naman yung sinabi ni Carlos Yulo na you have the freedom or choice kung iimbitahin mo yung parents mo or hindi. Pero yun nga, ang laking issue lang kasi as we all know, nasa family culture na natin na kailangan present always yung parents. Kung hindi man parents, relatives, or di kaya the closest or immediate family, like siblings, ganyan. And again, wala akong sinasabi na hindi pwedeng invite or ganyan. It's up to you. It's your choice naman kung i-invite mo. Depende yun sa sitwasyon eh. Ito yung masasabi ko. Depende yun sa sitwasyon ninyo or past. Kung nakaraan ninyo, hindi kayo okay. At kung naging okay kayo, why not invite, diba? Pero kung hindi naman, maging civil na lang. Yun lang yung masasabi ko ah. And hindi pa rin naman nawawala sa atin yung culture natin when it comes to marriage because it is a sacred vows, of course, no? But again, depende yun sa sitwasyon ninyo or depende yun sa issue ninyo or kung ano man current na nangyayari. And choice nyo rin yun. It's the liberty. It's for you to choose or to decide kung sino yung imbitahin nyo, diba? Ang lang yun, huwag mo nang palakihin tayo, nakakaloka. Kung pwede naman kayong magkaayos, magkaayos na. Kung hindi naman, eh wala tayong magagawa. Kayo na din yon, sa inyo na din yon, di ba? Sa inyo yon. Yun lang yung masasabi ko. Di ba meron tayong intro? Nakatalaga yung mga trends ngayon. Hindi makasabay. Anyways, Dream Cadets, ito for today. Of course, meron pa tayong pang last entry natin. But don't you worry, guys. So, kung gusto pang humabol mag-shoutout, send it to our Dream Text 9 or official Facebook fan page. And later on, when I get back, of course, that na yan ay pag-uusapan natin. But for the meantime, here is If I Ever, If Ever, You're In My Arms Again, only here.

0: Dream Radio Time. It is now 1:03.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: That time check was brought to you by
1: Dream Radio Time. It is now 3:32.
0: By Print. We print while you wait.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio Time. It is now 5:54.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
10: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
11: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.
12: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
11: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
3: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: Today,

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemons.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: 1-800-663-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.